0: 78 270 61 fofu lañu andi gene kep ko xamni bëgg na wax xalaatam ci kaddu askan bi comme niñu koy défé sa su nek bamba tay ji ñi waxtani awacayu tabaski bek luñu mel bu ko défé ri ngeen mëna wax seen xalaat ci kaddu askan bi comme niñu koy défé sa su nek rek ñu mën ci and ak yeen ci numéro bi 78 270 61 50 bamba
1: dafa don question d'actualité nak soxna nday mu melni sax lu ni mel mo waral ñu ci bëré bëri amagu ñu jabbi ndax ñi ngi ci marché yi ñi ngi ci dalal yi ñi ngi ci bëttu bërepp bi nga xamanteni waccay bi laaj nako pour mën ko def ni mu waré ma sha Allah jambaarte gi nga xamanteni amna ci nit ñi ñi ngi leen koy rafetlul bu baaxa baax waye tamit di leen fatali rek zero pression inshallah ñu tabaski ci jamm rek ak ni mu waré di fagandiku yu bari tamit nak waaw di wax tamit nañuy surveiller wala xari bu baaxa baax ñu bayyi xel gaay parce que wërsu xar mom boñ né suba la ginnaw su mom gaay ñew ne ko rañaan yobbu ah ñu ko bayyi xel bu baaxa baax gëna wala di veiller di veiller ah waaw waaw comme sey lool na la baña dal suñu technicien bi de len veiller dess ci tabaski bi yagatul inshallah bana bayyi xel bu baax def ko tu ñaaw teef yoy no nga xamne dañuy tass yaakar fu mu tollu di len waaw di len conseiller bu baaxa ba ngeen bayiko xel di len ñaanal tamit nak muccuk jamm rek inshallah depp li nga xamanteni am nañ ko yene def ci bëss bobu di tabaski bi nga xamanteni bëss bu mag la rek yalla nañ ko sabro mo teel bu baaxa baaxa baax machallah sama
0: solo amna solo lol dina ci am solo bu baakha bax ñu xol xari bu bax
1: di xari waaw
0: di ci baye xel
1: waaw waaw
0: dina ci am solo de ndax ci amna ño xamni mom
1: ñew rek jël yob nga sey waru fep
0: moy lol ala baxna
1: waaw dana baye xel gaay mom ndax deug yalla tass yaakar mom fofu la fekk bax
0: tass yaakar gën ko metti
1: de yow sa xar bu bax di waccal xey do gis dara ci gete gi après nga japp sa bop nak
0: ah doyna wat
1: voilà
0: yemina
1: di sécuriser rek
0: amna solo 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi gene ba tayit kep ko xamni bon nga ci wax sa xalaat comme niñu koy defé sa su nek rek di waxtane waccayum tabaski bek naka lañu ko wara mëna doxale ba ñepp kep ko nek rek man ci gis sa bop ñu man ci baña am bepp pression lolou lañuy waxtani rek ngeen man ci indi seen xalaat comme niñu koy defé sa su nek rek ci kaddu askan bi ngeen mëna jaar ci numéro yi 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi ngeen kep ko xamni rek bëgg na ci waxalatam comme niñu koy defé sa su nek rek bu nekké amul ku nek ci lim bi ñu xaar ni leen ba ci kanam serigne

0: 70 271 50. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ni ngi ziar bu baax ba Ibrahim.
1: Ñang bal na def yang ci jamm.
0: Ma ngi ci jamm bu baax alhamdullilah ba yang ci jamm.
1: Señ Khadim mom ñing koy ziar wër.
2: Ñu ngi lay délo ziar wër Ibrahim.
1: Wa mais del ziaré wa jëf pourabe nak soxna ndey
0: ram. Wax nga deug.
2: Yoon la dé.
0: Ñing leen di ziaré bu
1: baax. Chaque fois damay dëng ziar ak ñepp mais do ci wala.
0: Bu
1: ta tay auditeur lañ dé. Tay auditeur lañ dé.
0: Deug la lool mom deug la. Ang koy jéggalu.
1: Kon

0: amone ay jamono ko ana yakh yu rox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono ray dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlamou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bañ dereb di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenni am le maladie rheumatismal niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose at ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mansé dampu ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dereb du daw normal bu ci mansé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faw nga wo docteur Ahmadou Sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambu ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gui yaram.
1: Habibi shou hilo yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte gor ci bir negu sem ngir man ko amé nak ci ñeggu xewale lol di 750 francs manam téméré dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbollem gantax yi ñi ko défaré tolona ci ñaar fukki gantax ak ñatt yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jariño dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tay fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu sem bokk yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté mbacké ak Touba ak tangal bi li di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor mëna ko jël jigen itam mëna ko jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañoo amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokk yi momi di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bënn bu la wala bi feñ mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fe jëlé ci carton yall ci ñeggu xéewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak Likor té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di dolli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi

0: ci Sénégal rawati na mbokki Touba yeen nga xamné da ngeen yitté wol lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copin naat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaay 18 safar lepp lu xamné ni aaje wol na ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copin naat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci seen plaay 18 safar mi ngi fofu ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp fena bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay plaay 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen ñi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg mu leen bofal seen ñen bëpp dimension bo soxla dina am ci plaay 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plaay 18 safar ñoo ñaanalat ci Mohamedou Muntaha Mbacke Khalife General de Mouride mu yagg fi lol tan deugere te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jamm
1: Danan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer
2: sa xar
1: valider
2: eh sa jazner
1: valider
2: wa sundugu
1: valider do malaj naka
2: gawema
1: xana si fay ñeugu 1500 francs wala lu ko upp ak wave bokku si tirage au sort bi meuna gagner xar jazner wala yeneeni lo taxi luy gën di fay ak wave di gën di yok say chance gagner
2: ah
1: kon yang fi batay loy xar pour fay jiga bokku si danan wave yi
2: tabaski danan deug wave la li bataxalu wave digital finance la
3: ben fm radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
4: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon bokk ñu di fi tew ak ñi deg suñu kaddu no ngi yegg suñu kaddu muy kaddu ñu ak chamt di nuyo l'islam nga xamne lim lambo moy jam ak yermane ak barke ni ñaan sun borom ci wër barke wër wi mu ful ko bam bari lol ta saaru ci aduna bepp waye rawatina rew yi nga xam ay julit ñoo fi dundu rawatina suñu rew mi di Sénégal di nuyu bax ak sante ak sargal Cheikh Mahamadou Muntaha al Khalifatul Aam lil Muridin ak mbollem julit yi ci wëru mag bi nga xamne ni ci lañ dugg di ñaan suñu borom mu defal ñuko buntu bo xam ci lañuy jaaré ba génn ci jafé jafé yi nga xamné ni réewu jurit ñing koy dund muy ray gu bari gi alal ji yaq ju bari tasaro njabot gi té la koy yëngal lepp di ay julit julit ak morom rek ñokoy defandi seen biir kon nak ñaan ci barké wër suñu borom delo suwat xeli julit yi waye deppal wat seen xol ba yu wuté ndondo waat yi nga xam mo ni seen biir té di leen fagaagal té seen ndond diko jëfëndiko ngir yok seen musibe suñu borom delo seen xel bañ mëna xam lool te xamné ñu boole moy yi fondamentalité moy yi nga xamné ni moy ciisla yi magi loolu wuté wuñ ci kon nak wuté yi wuté ci nawn war nañ ci mëna jappalanté kon ci barke wër ko ak barke barab bi julit bu nek wara ñaan suñu borom tegg ñu nat yoy nga xamné ni mi ngi ci kaw julit ni di ñaani suñu borom ci barke wër yi mu genné ñu aduna bi jafé jafé yi nga xam ci lañ nek ndax buñ doon xol tay ci biir aduna bi dañuy sétlu né ñaka noso te moy fawda wala bok lu teggul ci fuñ xam wala bok ay musiba ak bala yu bare bare ak fitna ta saaro na ci aduna bi lol te buñ de xol lako waral li ci bokku na ci jalgate guñuy jalgate akki kenen wala jalgate guñuy jalgate momel kenen leg leg dañ jalgate ci kaw nit ki ngir fess ko yene mom mom ci bopam nga xam nang koy duggal sa biir loko wax mu def ko loko wax duko def fo joxuñ fa lay jaar fo joxuñu du fa jaar nga xam nang koy mom ni nga momé sa jumtu kay diko jëfëndiko na ngay bëgga jëfëndiko sa jumtu kay am ño xam bo nu duggu senu momel ci façon bobu di dal sa kaw wutal la yenen tour dal di jalgat say ak lay legit am ño xam ni sax bëgguñ lool waye am nga alal jo xam ni miñ sam rew wala miñ sa al miñ sa dëkk ne ci sa suuf wala ne ci sa kaw suuf ni fess ko yele fokkar ci say loxo jariño ko te yow do ko jariño lola bo ci nangou and ak ñom dal di nek seenu xarit bo ci nangou and ak ñom dal di nek son non ñu wutal la yenen tour wessu na fofu dem nañ ba ag ci xalaat sax dañuy bëgg xalaat yi nga am sa xalaat bopp yi ñu nangu ko ci yow fokkar ci ko duggal ci sa bopp yeneen xalaat yoo xam ne nii mooy dëpp ak seen gisin loolaat boo ca nangoo ànd ak ñoom nekk altoppe daal di nekk seen xarit boo ko nanguwul ñu daal lay jàppem noonu commencé ne dañuy xeex ak yow wala dañ koy jëfandante ak yow. Kon dafay mel ne jafe-jafe bi adduna bi jànkonte buñ koon xool dëgg-dëgg nit ku nekk am nga loo mawal sa bopp ak li xam na nga koo bokk ak ñeneen ñi loolu mën naa nekk ci tolluwaay yu baree bare mën naa nekk ci tolluwaay ab dëkk benn dëkk bu mënti doon ci adduna bi am na fa loo xam ne ku nekk yaa ko mamal sa bopp ci misaal sa biir kër yaa ko mamal sa bopp waaye am na loo xam ci dëkk ba da nga koo bokk ak waa dëkk ba te war koo xàmmee niveau maanaam tolluwaay réew mu nekk it am na fa loo xam ne nii waa réew ma ku nekk yaa ko mamal sa bopp am na loo xam ne waa réew ma ñoo ko bokk naka noonu tam ci tolluwaay adduna bi adduna bépp bu ñu xoolee am na lu nekk am na adduna bépp ak bopp ñaar yooyu ci niveau bu mënti doon nag moo xam ci dëkk bi la wala ci réew mi wala ci adduna bi jaxase bi ñuy jaxase li nga moom yow dong ak li nga topp nit ñi moo indi jalkamoo diñ toll nii ci misaal mu gàtt rek sa oto bi nga yor jënd ko mu nekk loo xam ne nii yaa ko jënd sa xaalis ñu defal la ko saw tur oto boobee yaa ko moomal sa bopp keneen amu ci yoon bu la neexee nga yàq ko am na noo koy yàqit façon yàqin boo xam boo ko ne yàqee yoonu kenn du ca nekk xanaa yaa koy defaraat booy defar wala nga sànni booy sànni ndax sa alal la wuute nag nag oto bi nga xam ne nii ñëpp ko bokk dañ koy jënd teg ko ci kaw dëkk biir dëkk bi ngir muy tuxal nit ñi jëy leen ci barab yóbbu leen ci barab ci ku ko soxla loola ñu jël alal réew mi def ca wala yu mel noonu bokk ko loola ca nga bokk waaye nag moomoo ko moo tax boo ko yàqee wala nga def ca na na ci warta def doo ko seq yow dong waaye askan wi ko moom ñoom nga koy seqal kenn nit am na xaalisam jënd otoom def ci turam loola yow sa yoon newu ci na mu koy jëfandikoo na mu koy doxale loola sa yoon mën na caa bañ a nekk. Kon bu njëkk bi sa moomeel bopp la bi ci des da nga koo bokk ak nit ñi bi ci topp sa yoon newu ci loolu def naa buñ ko xàmmee woon lu baree bare dana mën a saafaru ci dundin wi ñuy dund te noonu la ko kilifa gu mag buñ xam daan dénkaane ne nit ku nekk war naa xàmmee lim moom ak liñ ko boole ak li yoonam néwut loolu nit ku nekk war nga ko xàmmee su fekkee bëgg nga sa dund tegu ci yoon ñi ngay seqal tam ñu gis ne yaa ngi teg li nga seq ak ñoom ci yoon waaye nag dañuy gis ne ci biir jàngat dañuy gis ne doomu aadama dafa mel ne suñu borom daf ko bind li ñuy wax anania anania mooy égoïsme maanaam koo xam boppam maanaam nit boppam rek lay gis balaa xalaat kenn day xalaat boppam neewaa na muy xalaat keneen door a xalaat boppam loolu dafa mel ne lu maanaam lu cosaanu la ci doomu aadama moo tax defar gi ñu defar doomu aadama bokk na ci lañ koy defar ñu fexe ba loolu yëg-yëg boobu nga xam da koy indaale ñu fexe ba wayfal ko ba mu mën a bàyyi xel ñeneen ñi nga xam ñoom lay dundandoo ci kaw suuf kon nag bindin woowu nga xam day mel

la ci li ñepp bok dana tax ñu gën ko sam waye nak ñu bare bare ñu duñu bayyi xel ci ne mbir mi nonu la amé solo dañu japp ne comme ñepp ko bok dal mom man nga ko xolin la neex motax waxtane tom bi dana am solo ci fan gu mel non ndax buñu xolé ci suñu reuy suñu dekk bi gën ñoo jégué lool nga jall dem ba ci reuy mi jall dem ba ci aduna bi nga gis li ñepp bok niñ koy foyé jéggina dayo luñ défar ci mbéd mi mu baax ben way ñu jaar fi yaq ko te yaq ga légui sax mokay tay fuñ tek fi barab alal duñ tek fi barab war ko jarino ben way ñu def ko alal bopam jël ko jarino ko bayyi ci dess mu fess lool fepp nak fess ci suñu nekkine fess ci suñu birum rew fess ci aduna bi niñ ko dara gisé ci kanam tuti motax ngir waxtane tom bi danañ ko sédélé ci ay patch bi ci ñëk moy baat bi ci bofam buñ ko waxé luñ ci djublu manam mum talakatul am wala bok momel gi ñëpp bok moy lan joxé ci tam ay lenn ci ay misal ay tektal yo xamni ni ko gis da nga xamni li alal ji ñëpp bok la da lañ tuddi sabab yi nga xamni ni japp nañu motax nit ñi di saggane li ñëpp bok lutax nit ñi diko saggane duñ ko fonk amnay sabab yi japp na ci la bok dañ ko tuddu danañ tuddi lenn ci melokan yi nga xamni ni ku koy jëfëndiko ku nek jappal na yaangi yaq wala bok yaangi jalgaté alal ji ñepp bok momel gi ñepp bok andu melokan xam fekke yaangi doxé nona danañ ci tuddu ay melokan yo xam fekke yaangi doxé wenn ci melokan wu xamal ne bok nga ci ñi jalgaté momel gi ñepp bok su ko defé dañ jël nak mbedd mi yoon wi wala bok mbedd mi nga xam ñepp ko bok ñu jaarale ci waxaré l'islam naka la gisé manam momel gi ñepp bok ak nuñ ko wara taxawoo ndax buñu jëlé mbedd mi ci misal rek dana mëna yobbal yenen momel yi nga xamné ni ñepp ko bok ak taxaway ba ci l'islam am bu ko defé ñu nak ñu tejé ko ci ay benn ci ay cislay yo xamné ni momit buñu bëggé nit ñi di sam ala ñepp bok danañ fexé ba yegg yegg yoy nek ci ñom bu nekké ci ñom dañ ko mëna sam tekkandi son kon juroomi tam yoy ci lañ tënk waxtaané kon bi ci ñëk moy baatu momel gi ñepp bok moy ni ma ko waxé won légui moy li nga xamné ni ku nekk da nga ci a bok da nga né ci biir té ku nekk ci ñe am ak ci jarignok lolu moy momel gi ñepp bok moy li nga xamné ni ku nekk même buñ ci bind secret ya nga ci biir té am nga sañ sañu jarignok ni ko kenen kay jarignok lolu moy li ñepp bok comme li nga secret nak mom am nga sañ sañ jarignoko ak ku la neex nga bëgg ko ci a jappalé lolu yéna xam sax waye li ñepp bok mom niñ ko bokké jënd ci alal gi nga xam ñepp ko bok ku nekk non nga amé sañ sañu jarignu ci nang ko soxla jarignoo teñ depo ci sarti waye tan non nga amé wartef ci sam ko ku nekk daf ko wara sam lool kon moy buñ waxé baat bi kon momel gi ñepp bok moy li nga xamné ni alal gi nga xam ku nekk saw tour nga ci biir waye tam ku nekk am nga sañ sañu jarignoo ko niko ñepp di jarignoo waye tam nak ku nekk am nga wartef ci sam ko niko ñepp di sam loolu buñ ko xolé mbedd yi ñi dox ni ci la bok té li ñi jaar ndax buñ ko waxé momel gi tekkiw rek alal waye lepp lu jëm bëpp barab bu jëm wala bëpp jumtukaay bu jëm bo xamné ni ñepp ko bok dé dugg ci biir li ñi wax mom talakatul am motax bien que ma lañ koy faral di firé moy bien yo xamné ni ñepp ko bok lamb na alal lamb nay jumtukaay lamb nay barab lamb nay tax lamb nay yenen ak yenen kon yoy ci la bok kon mbedd yi ñi jëfëndiko da na ci la bok yaaka na lool buñ ko waxé ku nekk man nga dal di xam mom niñ koy jalgaté té dañ ñëw ci kanam barab jaamukaay yalla yi ci barab yi ñepp bok ci la bok motax l'islam di diine ju matal seuk do gis l'islam bo gisé ñu né nangu wul ñu wax jakkay diiw dañ koy bañ ci l'islam ndax jakkay ji julit yépp ko bok ku ko bëgg jarño rek war nga mëna ñëw jarño ko ci sart yañ koy jarño war nga fa ta mëna jarño moy barab yi jaamukaay yalla naka non tam yeneen barab yi nga xam dañ fay jaamu yalla ci yeneen diine yi lu melne barab bu fexlukaay lu melne jardin public nga xam dañ koy def barab bo xam dañ koy defar bam baax def fa ay togu def fa ay garab def fa ndox ak yeneen ak yete war nit ñi wara mëna feex lu ñew tok fa di feexal seen xol loolu tam ci barab yi ñepp bok ci la bok tañ war ko sam momi jaakarna misal la ci bo gisee niñ koy jalgaté nga gis na nga xam ne kon dana daal leer sa bopp ne kon nit ñi dese nañ ko xam barab jaamukaay yu mag yi lu melne université yi kenn moomu ko askan wepp ko bok képp ku am sart ba la wara mëna tax dugg ci université ba am nga sañ sañ dem ñu duggal la fa nga tok jang te gën dula ko yakal naka non école publique yi nga xamné ci alalu askan bi lañ ko tax momit kenn amu sañ sañ bodd ci kenn sa yu say sart maté nga war fa dugg bo démé dañ la wara bayyi nga dugg te kenn war la dox sa digënté ak mom loolu ci ñepp bok ci la bok bokku tek école privée yi nga xamné ni

nité ko mom tegi sartam wala mu tekki ni diwa ci dugole du ci dug waye école yi nga xamne ci alal ni bokku ni ko tabaxe lolé ñepp ko bokku ken amul sañ sañu di ci genn ken fekke ma ngay deppok sarte yeen ci wara nek amna barab yo xamne tam ay barab la yo xamne ni gouvernement bokoy sayf waye momit ñepp ko bokku ku am soxla ci war fa dem war nga fa dem lolit bokku na ci ñak kuñ ko ñak xam moy service service yu bare bare bare diñ baye xel ci ne service bi public ñoko man manam dooma dem ñoko bok ñale nga ñew fu ñu doxal doxal yow doxalin bo xamni ni dalay wër nit ñi xamul ni ñom service public lañ yor te service public bu man ti don ñepp ko bok ku fa am soxla da nga bo demé dañ la wara taxaw gën jaara fete anam nga dox sa soxla genn sa morom ñew dox sa gennam lañuy bañ moy nga dem fa diko jalgat waye lool nak batay déssna lèr ci bop ñu bari ñi yëngutu service public nga xam bo fa demé dañ la maltraiter doxal yow doxalin bo xamni ni ñom day melne seen alali bop la fekk ni am nga sañ sañ ñew fa dox fa lañ fa bëgga dox lu melni al marafiqul amma lu melni barab yi ñi jëfëndiko di ci jaarale ndox yi daw wala barab yi ñi jëfëndiko di ci jaarale yeneen yu mel non momit ñepp ko bok ku nekk am nga sañ sañ jëfëndiko ko ci kaw sarte yi nga xam mom lañ teural war ko fa jëfëndiko lu melni batay yeneen yi centre yi nga xam ni ñu dañ koy jëfëndiko lu melni hôpital yi

sammal len ñuko lolou mom rew mo dem fekk ko fa kon ni nak non la amé ci dekk yi non la amé ci tollu way rew yi non tam la amé ci aduna bi ci aduna bi amna fi lo xamné ni ñepp ko bok bo démé ci ndox mi geej gi amna digënté ba bo xasse geej gi amna digënté bo xam bo fa nekké kèn mom wa aduna bëpp ko bok wa aduna bëpp ñoko bok lu ñu wax o international yi lolou aduna bëpp ko bok lu melni océan itam ci bari ñepp ko bok ngelaw li nga gis ñukoy noy ken momuko te dañu ci kanam tuti ken momuko manam ñepp ko bok ken amu sañ sañu diko yak bu ken doot ko meuna noy environnement bi ñi dund environnement bi ñepp ko bok manam momit ken amu sañ sañu yak ko bu ken doot ko meuna jarñu kon yoy aduna bi am lox aduna bepp ko bok ken amu sañ sañu jalgati ko te lool bu ñewé ci ni ñi yaké ni ñi jalgaté momel gi ñepp bok dañ ko gëna léral kon amna lo xamné ni nit ki ko mool bopam am lo xamné ñoko bok ci tollu way rewmi am lo xamni ñok aduna bi ñepp ñoko bok kon lu ci nek nak war nañ ca mëna jariñu nañ ca bëgg jariño te kenn duko yakal kenn waye nak kenn amu sañ sañu diko jalgati geej gi limi yaatu yaatu amu sañ sañu jël say déssé yu bon ñu sanni ko ci biir ngir japp ne kenn momu te lool gis nañ ñi ci jalgaté aduna bi ñu koy jalgaté ngelaw li nga gis ñukoy war ko noy ñu ñu manam ñu talwis ko takal ko takal takal ba nit doot ko mëna noy naka nonu amrana bi ñu koy yaqé kon nak jum manam lolou nga xam ñepp ko bok natukaay la ci rew bo bëgge xam population bu mënta doon wala mbolo mu mënta doon seen mentalité wala seen yeg yeg fimu tollu deug deug xolal lañuy jëflante ak alal ji ñepp bok lolou moy tektal seen conscience fimu tollu manam nit ñi ni ñuy jëflante ak alal ji ñepp bok lolou ci ngay xam ba xam ñi jëm nañ ci kanam wala ñi jëmun ci gannaam wala ñi fimu tollu ci walum dox jëm ci kanam ci walum development kon niñ koy yittéwo ak niñ koy samé ci lañ koy xam sam gogou nak ngir mo meuna nek dafa wara don lo xam dañ koy jëmbeut dañ koy jëmbeut ci ñepp rawatina ci xalé bi bu dok tout tank xalé bi nek tout tank ci kër gi li nga wara ñëk def moy jëmbeut ci mom mu xamne amna lo xam moko ak lo xam da ko bok ak ñeneen ñi fofu lañ koy tambalé ci kër gi koy tambalé xalé bu ndaw bi xamal ko ne ko amna lo xam ni kat ya ko mom waye amna lo xam yaag wa kër gi yéna ko bok bu ko defé ba bu déme ba xalam genn kër gi nga yok bu dé ba xélam genn dëkk bi nga yok muy magali di and ak mom waye nak soko xamulul lool ci kër gi mu mag mom japp ni lu mu gis rek lu momul rek sañ nako yak bu ci maggé ci loolu non lay yak dëkk bi non lay yak réew mi bu démé ba nek nituk aduna mom ko tam non la ko yak kon ci add yu ñëk yi ci lañu wara téla xamal xalé bi jëmbat ci mom neko amna lo xamni ni yaag nit ñi yéna ko bok sañ nga ci jëfëndiku nang ko mëna jëfëndiku waye sañu ko yak bu ko defé tam ñu duggal ko ci programme yi ñi défaré nit ñi suñu système éducatif bi niñ ci formé do bari ñu tél lañ ci duggal xamal leen leen kat alal ji ñepp bok manam daf lañ ko wara sam ci ni lañ ko wara samé jangal leen ko ci école yi yar leen ci bañ xam ko baaxa baax diko dund ci walum aada ak kessane tam ñu fessel ko ci baaxa baax bu ko defé nit ki day mag ëlëk ñi nga xam ñom lañ sentu ne ñoy yor aduna bi ëlëk di yor réew ëlëk dañuy mag magalé yeg yeg bobu seen biir waye nak nit ki amna fam bu faxé ak doto ko mëna def ci mom motax kon ngir sam ko nak japp nañ né amna mbir yo xam war nañ ko def ci nit ñi ngir mu mëna sam alal joju bi ci ñëk moy fexé bam nek pass pass ci ñom mo xam dañ koy jaaré ci diiné wala dañ koy jaaré ci suñu aada ak suñu ciosan wala dañ koy jaaré ci suñu yenen gëm gëm yi nga xam nañ ko waye dal nañ fexé bam nek yeg yeg bu pass pass ci ñom né alal ji ñepp bok dañ ko wara sam war nañ tam fuñ tollu di leral nit ñi ne len li ñi fi def te ñepp bokku lu mëna jarign bañ xam ko leral len ci misal lampe yi ñu teural fi kat mu dem ba ca fele ban jarign la wara amal nit ñi bu ko amutone ban lorange la wara mëna jël ci ñom yoon wi ñu len defaral ban jarign la wara mëna amal hôpital bi ñu len tabaxal école bi ñu len tabaxal juma ji ñu len defaral diko leral bu ko lepp luñu defar nga xam nit ñepp ko bok ñu leral nit ñi nan la naka lañ ko wara mëna jëfëndiko boko soxla fan nga ci tambalé ak fan nga ci yam ñu tel ko magale tel len xamal lay tam ni askan wu nekki setu bañ koy bañuy seto di jegi sen bop moy liñ bokk ñom ñep te état bu doon setu nga xam bo ci xoy da nga mëna gis sa bop ci biir setu bi nang koy mëna gisé moy alal di ñep bok ci koy mëna gisé fi ne sax bok ci réew mi yang koy xamé ci alal di ñep bok nga xamné ni mën nga ko jariño wala bok ci teunk moy nga mëna jariño ci alal jojé ci ngay yégué sax bok ci réew mi te dañ gëna yaatu ci kanam kon buñ fexé bam nek pass pass ci nit ñi mo xamna fuñ koy jaar dañ koy jaaré ci diiné wala ci yenen pass pass lolu mëna soppi lu bare bare ci foyé gi nga xam nit ñi ngi koy foyé
diko jalgati.

momel gi ñepp bok ndax boba nit dina xat dana gëm ne yaq ñarñul mbolo mi bakkar la bo xam soko def wala bok togn la go xam soko defé kenn du la ko jéggal même su ko nit ñi xamul tam da nga dem ba yow sa bok da nga yegg ne man togn na askan ndax tognal la go xam day jéggi yow day jéggi jenn jëm waye day laal mbolo mepp tay ci misal buñ defon fi tay lamp muy leral nga ñew yaq lamp yoyé yakal nga sa bop waye nak yakal nga mbolo mi nga xam waro nañ ci man di leerlu di ci nitu di dox seen soxla waye jural nga len lola nga yo xam tam man na len andil agression yu bari ak yu mel non ku nek na xam na ni jalgati ak kenen mom diine ju manti don nanguñ ko jenn diine ju lay saxalal ne la man nga jalgati ak kenen amut rawat nak l'islam bu de l'islam mom nga jefandiko ci nit no xam na ni amulen ci deppo mom dañ koy aramal ci yow kon nak su fekke yak sa alal bop yow sa bop sa alal yi nga mawon sa bop l'islam dalay ay nga yak manam man nga ko jefandiko waye yak mom dañ koy ay ci l'islam al israf mo yak gaspias lolou mo dañ koy ay ci l'islam alal yi nga mawon kon nak rawat na alal yi nga xam ñepp ko bok lolou nak bu nit ki télé mag xamné nonu ñu aramalé yak ci mom ci alal yi momal bopam rawat nak alal yi nga mok ñen ñoko xex kon buñ fexé bam nek yek yek ci nit ñi ñu magalé ko mo xam fuñ koy jaar ci diiné wala ci pass pass wala yu mel non benen pass pass bu man di doon ba nit ñi magalé ko léral len ko bam leer seen bop ñu magalé ko dana tax ñi sam alal ñepp bok automatiquement té kenn du ca son su ko lol mënta safar tam war nañu tek ay loi teural ay yoon ak ay règlement yo xamné ni manam dalay wër na yow mi bo jalgaté alal ji ñepp bok li dandal ci sa kaw dan la lol frein lay doon ci ko wara def ndax ku nek amna manam charte yi ñu tek wala loi yi ñu tek wala règlement yi ñu tek yo xamné ni mu wër na le bo défé li dandal sa kaw té kan tuma té mu dal sa kaw bala nga def da nga xolat baxa bax waye su féké rek dañu bay ñepp ku nek la neex def rek manam nga xamné da ngay jalgaté di dem rek té kenn du la tek dara boba amna ño xamné sen conscience agul ci ñu mëna xamné li war nañu samonté ak mom té nak ñu bayyi xel ci né mbugal doom adama barna lu manti nit lol amna ay ndariñ yu bari bari donté nak dañ ko wara mujjé wayé amna fo xam bo fa aggé mom tek ay mbugal ay daan yu metti moy tax nit ñi jaar ci yoon day melni sax nit ñi mom jël ben mom da ngay tek daan yu metti ñu jaar ci yoon buñu xasse jaar ci yoon ba xamné li yoon la nak ba tam ko nga leen koy léral nak bis dana ñew sax nga mëna tek mbugal ma té ñuy dem ci yoon waye dal force wala doole man na jariñ fo xamne ni deug du fa jariñ conscientiser do adam du fa jariñ wala bok yenn ni du fa jariñ man nga yete ba son wax leral ba son te du am jariñ waye bis bo tege bi yar da nga gis mu dal ñepp dal tegu ci yoon kon amna yak buñu yak alal mbolo mi go xamne ni ñaka xamne dara dan la ci fek motax nga du ko def waye ñu bare bare bu len woron ni buñ ko defé nangam ji mo lañ ci fek duñ ko def kon fexé ba teul ay yoon wala bok ay loi ak règlement yo xamné ni day dal ci kaw képp ko xamné ni jalgat nga alal ji ñepp bok ñu tek ko sako te gandul ci yërem bu ko défé da bokku ci la koy safara bokku na ci li nga xamné tam da nañ ci dimbulé moy ku nek def ko muy sa yëfi bop manam yété gogu ak orienter nit ñi ak di leen léral képp ko romb muy jalgati alal jox ñepp ko bok nga taxaw waxtana mom ci dal ganna ba yow amo sañ sañu jëfëndiko doolé wa am nga sañ sañu labiré ko taxaw mo labiré ko ne ko li ngay def nangam ak nangam lolou buñ taxawon ba ku nek mu ne ci yow ndax amna dëkk yo xam wax nañ ne bo fa doon dox mu yag nga nan ak mbuss sanni ko duñ la wax dara day gis nitay dox ba tolo mbuss gi rek for ko dem tek fi barab lolou dal lay jox bindu bo xamne ni yow doto ko fatte ko muko lolou buñ taxawon nak ba ñun ñepp ñuy dundé lolou nga xamne tay bo xolli won sa nangam sanni wala nga nan sa ndox tour wala nga jël sa mbali sanni foko wattu sanni kenn du wax dara dañuy jël mbali bam set ngay xol ñukoy jël tonni ko bam set dem tek ko fi barab fa mo wara nek boba yow ëlëk dañ la yé waye nak bu kenn rek ki def nako man duma ko comme moko def tay ko def ko man fofu la ko romb dem sama yoon bu kenn def keneen def ko yefi dafay dal di ki kon nan fexé bam nek lo xam dañu ku nek dang ci am cieur ci di yété ak di labiré nit ñi di leen xamal ni alal ji ñepp bok wala bok jumtu kay bi ñepp bok dañ ko wara sam bo gisé ko xamna ni ma ngay dugg ci car bo wala yu mel non bëgg fasiyene jalgati nangul dag bi wala yu mel non wala yoy rek nga xam al ñepp ko bok ñukay jalgati nga fexé ba yow ba yé ko xamal ko ne ko li ngay dag du ciagne ci poste diw lay dem wala poste diw lay dem waye nangam ak nangam lañuy jariñ ci façon yang ko wara def xamal koy ne ko li buñ ko samé ñun dañ koy jariño waye danañ dem ba suñu sepp ñew diko jariño mu doon lo xamne ni ñepp dafa wara sax ñukay jariño waye su fekke génération bu ñew la fa nek lepp dañ koy yak keneen ku ñew da ngay dalat ci lu bess boba avancement dañuy jafé kon lañ fexé ba ñepp def ko muy seen yitté
ci yété gi ak ci djubanti niñ ak tek len ci na xamné dañu wara sam ala djoj waye nak def ko ci defin wo xamné ni ciow du ci am xulo du ci am xex du ci am waye yow lam la nga japp ni mom lu wara def te defuko mom yow da ngay ñew def ko mu gis ko bu ko defé bindu lay doon bo xamné dootuk faté ba mukk bokku na ci li nga xam buñ ko defé japp nañu dañ mëna sam ala djoj moy ñu fexé ba ñu volontariat ñu jëmbat ko ci nit ñi manam nit ñi nangoon liggéey ci sam li nga xam ñepp ko bok té kenn di len ci pous kenn di len ci fayu kenn di len ci fay kenn di len ci def dara lu melni association yi nga xam day am ci koñ yi wala bok daayire wala yu mel non mbotay yi am ci koñ yi nga xam dañuy def yu mel non war nañ leena encourager politique la bu am solo bo xam ne meun nañu dimbali ci sam alal ji ñepp bok ndax yow li nga bok ci diko sam da nga bok ci doto bok ci ñiko yaq manam mbir bo bokke ci ñakoy taxawal neewana nga wolbe tukki bokkat ñiko yaq don xeyna manam leg li mom waye lepp mom moy nit ki lim bok ci bam taxaw ñaare neewat na mu bokkat ñiko yaq su fekente ne ma ngi cey gis bopam ba legi kon fexé ba nit ñi xamne mbedd mi ñom ñoko mom lampe yi ñoko mom école bi ñoko mom manam dispensaire bi ñoko mom hôpital bi ñoko mom nang ma la nga ñoko mom diko samal sen bop buñ ko waré sétal ñew sétal ko buñ ko waré topoto ñew topoto ko lolu defna buñ ko don def dana jurlu bare bare ci sam alal joju man na ag sax ba ci leleg ñu laaj ni leg dañuy laajal hôpital bi ci misal dañ koy dañu bëgg ku nekk joxe dara ndax joxe gi ngay doxé fi nga xass duggal sa alal ngeen nga sam ko day yomb ci yow bu lu woon ni hôpital bok ñi ko tabax école bi bok nga ñi ko tabax jakk ji bok nga ñi ko tabax lampe yi bok nga ñi ko fa indi ndox mi bok ñi ko fa indi ñaare da nga mëna nga bok ñakoy sam motax leleg ñi fexé ba nit ñi nango duggal seen alal volontaire jël seen alal duggal ko ci barab yoy dana tax sam gi gëna yomb ci ñom motax ñun daayira yi ñu am fi ñu mata jappalé daayira yi ne ci koñ yi mbota yi ne ci koñ nga xamni alxamis bu jot nga gis leen ñi balé mbéd yi leleg nga gis ñu dem bu nawet dé jubbi ci nga gis ñu top ego yi manam barab yi ndox mi jaar ndoxam tammi jaar diko sékkal ci ay ndaw lolu ñu mata jappalé lañ gën leena yegg gën leena xamal ne li ñuy def lu askan wi soxla la bind la bo xamne ñepp war nañ ko roy ci ñom ñu encourager leen waye nak waro leena rombu leen gis ko xam da leen rombu ñuy liggey mu rombu leen ak vitesse bo xamne ni manam day melni ku leen di doye dal lolu ñaka xam ñom ximatu li ñuy def ci la bok kon ñoñu fo leen rombe boko mënul war nga taxaw bok ci lañuy def boko mënul war nga taxaw wan leen li ngeen def yegg na ko te yeen ngay jariñ lolu am solo la ci fexé ba nit ñi di bok ci lu mel non bok na ci yi nga xam tam kon war nañ ko bayyi xel moy ñi fexé ba diko sédélé sédéñ wu jaar yoon alal ji ñepp bok nañ fexé buñ koy sédélé sédélé ko sédélé bu jaar ci yoon service yi nañ fexé bam tassaro ku ci wara jot ci alal ji ku ci wara laal nañ ci laal ndax nit ki boko xagne lim bok day jur firangé ci mom su féké dañu bok mbir ba paré yow nga xagne mako firangé lay jur sama digënté yow ci loolu tay bari na ay révolte yoy gis manam ñi ñu jek fipp la len tax fip moy dañu gisul sen bop ci li ñepp bok motax bo dée ci dëkk yu mag yi bal yi ñu tuddé bal yi bi manam ñu dëkk ci ciatul dëkk bi ñaari fip da len di yomb ndax ciatul dëkk bo fa démé amul ndox amul lampe amul courant amul dara aw yoon amu fu dara ba nak bo ñëw ci biir digg dëkk bi fekk lepp mat fi laqiqa pour ngay am yegg bi nga wara yegg dana day metti ci yow motax fip da len di yomb ñi dëkk ci cene ñi dëkk ci adéru dëkk bi fip daf len di yomb ndax dañ len di xagn sen ak ci ala ñepp bok motax ala ñepp bëgg nañ fexé ba sédélé ko sédélé ñu jaar yoon bari na tay réew yo xam da nga dégg ñu né ay rébellion amna fa manam nit ñi jog fipp né dañu la sé indépendance lañu ñëk wax boko déggé dañ nan ñun dañu mënd ñu bolé ci réew mi amuñu nangam barap sax amuñu nangam loolu nga gis ñukoy limbu bari lool ñak sédélé gu jaar yoon mo koy waral kon kuñ dënk ab dëkk da nga fexé ba la fa ñepp bokku ñu tek ko sa loxo bokoy sédélé ñepp am budé ay lampe la bu ko jël def ko ci benn barab ñeneen ñi dund ci lëndëm donte benn lamp la ci ku nekk war am nak ku nekk am bu ñëwaate ñu joxaat ku nekk joxaat la benn bu ko def ku nekk da nga gis ne yow mi yaa ngi am ci alal ji bu dee ay yoon la tëli yi ñu defar nan fexe ba fu tëli war a dem na nga ko fa def bu dee 10 kilomètres lañ am buñ ko jël jox ko kenn waaye nañ ko jël kii jox ko 1 kilomètre kii jox ko séddale ko bu ko def ñëpp mën ca gis seen bopp waaye nag su fekkente ne ñenn ñi dañoo am dañuy dund ci seen lépp mat ba noppi ñoom ñeneen ñi amuñu dara ñoñu ngir ñu ñew yakal ñu doon dund seen jamm day yomb ci ñom motax ñoñu fuñ fippo da ngay gis lañu ñëk jubal moy yak ala ñepp bok mom lañu ñëk ñew yakate ko jalgate ko moy service public yi lañu ñew yakate ko yak barab yoy lañu ñew yakate ko dem seen yoon té la ko waral moy ñom dañu gis seen bop ci yefi kon sédélé bu jaar yoon mën da ñak
kon ku bëgg nit ñi sam alal ji mom bokku ñu ñep nañ ko séddelé bu jaar yoon li fek defuñ lool nak mom sam gi dana jaxé kon dal yeen la ci yi nga xamné ni japp nañ ni man na am yeneen waye yeen la ci yi nga xam buñ ko défé man na tax nit ñi am yeg yegub di sam luñ bokk moy ñu fexé bam nek ab yeg yegub diiné ci ñom pass pass ci ñom di bokk ci di leen ci waxtaan ak ñom di leen ci yé di soñi mbotaay ak manam daayira ak mbotaay yi nga xamné association yi nga xamné ni dañ yëngut ci lu mel non waye tam fexé ba séddelé ko séddelé mu jaar yoon ñent mi rek ni yo xamné ni ak yenen xeyna buñ ko défé man na am sam alal ji dana am kon nak yeey mom liñ wara bayyi xel am ay sabab yo xamné ni nak moy tax nit ñi di yaq alal diñ bok alal diñ bok am yenen sabab xeyna yoy mën nañ ko def ay ciess lay buñu nexé ñu duggal ko ci sabab yi waye amna sabab yo xam dañ koy ber bi ci ñëk moy nit manam nit ñi amuñu conscience wala bok sen niveau ci walu xel xalaat mo soufé lol ba tax mënuñu am déggin wu leer ci alal di ñëpp bok ndax nga am déggin wu leer ci ni alal di ñëpp bok ñëpp ko bok même sécurité yow jëriño go ci nañ ci wara jëñu tam nga gëm ni ñëpp ko bok lol dafa laaj nit ki ag ci ben dayo ci walu xel xalaat ñak ag ci dayo bo ci walu xel xalaat nak moy waral lu bare bare nga dégg ñukoy waxante ci suñu biir té moy lu bok ci li yaq alal di ñëpp bok ci misal lélé nga dégg ñu la alal di ñëpp ko mom buñ la ko joxé lékkal ila xol lu luñ saxal ci bop nit ñi bam sax melni règle la fekk na lolu moy njumte ñëk ci li ñi def alal ñepp ko bok buñ la ko joxé lékkal dedet alal ñepp ko bok waye ku nekk da nga am sart yo ko wara lékk bu la ko nit joxé té joxlo ko sart yim la ko wara joxé dang ko wara dello té war nga gëm ni bu la ko nit joxé té joxlo ko sart yim la ko wara jox da ko sacc té nit nak bu saccé alal ñew joxlo ko nga jëfëndiko ko yaak mom yena yam ndax mom sacc la yow ngay ndey sacc kon lolu manam luñu jangale la muy jall ci nit ñi te dañ ko wara bayyi xel moy alal ñepp ko bokku ñu la ko joxe lekkal bonopé def la neex lolu mom fi la xadu bindu bax te tasaro na kon nak lolu ñak manam ñana ñak tollu way waccu way ci walu xel xalaat ak jang mu soufé mi moy waral ñu la koy wax nga koy jëfé le la nga deg ñu la mbedd mbur la muy firine manam noko bëgg jëfëndiko won nga ko mëna jëfëndiko mais bur mom bur aw tour la ndax bour bokku tan ñu ngi manam bour ci ñun legi limi firi moy état na kenn moo ko état ci liñ bokku ñun ñepp ci la bok man état ku nekk ci nga bok motax lu état mom rek ñun ñepp ko mom lu état mom rek ñun ñi bok état ñun ñepp ko mom ndax ñun ñepp ku nekk ci nga bok kon nak buñ la bëggee gëm lo ne mbedd mi bour ak mbeddum bour la kon war nga ko mëna jëfëndiko na la neex ba tax ku nekk di ko jëfëndiko na la neex lolu ci ñak manam tollu way ci walu xel xalaat la bok waye tam manam yeg bu soufey dana ko andi kon sababu ci ñëk moy nit ñi seen tollu way ci walu xel xalaat xeyna ci walu jangit demul na wara demel nañ leen wara yewet yewuñ leen ko ba tax nañu jallale seen biir ay wax yo xamne ni ñing koy dundu mu dem ba tasaro ñepp japp ni deug la te fi la xex teggu wut fi mu wara tegg kon lo ci la bok benen bi sababu da bok na ci li ñu wax anani bi mo waxon legi moy egoisme manam nit ki nga xamne ni bopam dong lay gis nit bu fekke bopam dong lay gis du gis lu wess ndeug tankam du gis lu wess baram tankam yi manam mom dal intérêt bu tew dong la xam waye luñ ko nan dañ koy investir ngir mu jëm ëlëk gëna ëlëk mom xamone loolu warna mëna ñu bare bare boy wax na li dañ ko wara défar ngir génération yi ñëw ëlëk fek témérat fek ñaar témérat loolu borom gis gis bu sori mo koy am waye borom gis gis bu gatt mom li tew tay rek lay gis li tew tay rek lay gis motax ñoomit ñuy def ci seen xel ay bindu yu bare bare yo xamne ni momit moy jëmbat ci nit ñi ak bop sa bop lélé nga dégg ñu né la nguur dé mom ku falu fal say bok ko falu fal say bok muy njangale mu doyar mom tam moy ne mom kon gëm nga ne yow sa liñ lay gëm lo moy sa yow toge ci li ñepp bok rek jëlal say mbok andi ñu jariño ko ñu ci stop dal koy sax saxé bu ko defé dafa bayyi dara lol tam bind la bo xamné ni ak égoïsme lay jël ci doom adam légui ñu ni la njariñ lo féké lol képp ku gëm mu ne ci yow mu diko dund moy yow anani manam ko xam sa bop do ngay gis waye bo xolante yow li ngay jarigno lepp manam ñako ña taxone nga koy jarigno ñu fekki wuñ ko fekki wuñ jarigno manam tay li ngay jarigno ni rek manam tay nañ ko xol ci jumtu kay yi jëfëndiko jumtu kay yu xaral yi jëfëndiko rek ne ko ñëk xalaat genné ko ñom fekki wuñ ko kon bo bëggé jarign nit ñi yow da ngay défar lo xamné ni man nga ca jarigno waye bul sentu jarigno xamal né dal bis dana ñëw mu amal nit ñi jarign lool defna buñ ko doon jàngalé nañ ko wara jàngalé bar nañ ci bindi ñu mëna am tay xéewal yi ñi wax ñun diko jarigno señ bi ko liggéeyoon mom fekki wuko jarigno wuko
kon bu fekkon da gëm ne mom da lam wara jarño rek ci la wara yam kon lam fi bayite diko bayite bañ man koy jarño lol dam kon mbir la mo xam buñ koy jëmbati nit ñi dañuy jëmbati ñom ak égoïsme anani ya nak te moy sa bop na kum ne ci yow jalgati ak ñeneen ñi daf lay yom leleg ñu ne la nguur lek ak naan fallu ko day bété lol lepp ay wax wala wax la yo xamne ni dañ koy jox lan sun bir te masal dafa am solo manam proverbe dafa am solo manam buñ la ko fini bu ma don wax ak yow wax ji bari bañ ma jek andil ben masal bu mel non rek day melni dama la convaincre fekk na teggumako fenn manam du waxal wax ji teggu fi mu wara teggu ndax nguur wax diga du lek ak nan ndax tay contrat social moñu bolé ak ñom contrat bi ndama am lo bay sama ak ak sama yellef jox ko nit ñu jox ko mel mbolo ne len jité len kon kay ñom buñ xamé lañ len jox lek ak nan sax waratuñ ko tal ba diko def waye nak kon xeyna gisim bobu bokku na ci li tax jëmbat ci nit ñi ak bop sa bop te bop sa bop bokku na ci li tax nit ñi di jalgati ak Allah di nga xamne ni ñepp ko bok bokku na ci tam sababu itam exploitation bu jéggi dayo manam kom wala bok momel gi ne ci bir askan mi ñen ci ñun diko exploiter no xam de jéggi dayo ngir rek sen intérêt bop manam geste bénéfice bop gëstu bénéfice bop dana tax li ñëpp bok nga diko jalgati ci misal tay Allah bi nga xamni ñëpp ñoko bok ñu war ko sam ngir lim ñu mëna jural ci walu wër gi yaram ci walu ndox taw ak yu mel non nga gis ay nit sa yu xey diko dag di ñëw diko jaay ngir am xaliss lolu manam moy exploitation bu jéggi dayo deug la waris na man am mat mu ñu taxane diko xam ak yu mel non waye nak waron nga am xelum ci ne garab yi ay nangami témer wala jinni at la fi def dooro mel ñëm ñël kon bo xeyé diko dag ben façon dag bis dina ñew al doot fi am tay barab yi ku nek xamone ne bo delo ci islam da nga gis ne liko tambalé fouté ba fiñu dëkk ni ay foré la won foré bo xam dafa fessel del ak garab waye ñukoy dag ñu leen sétane ñukoy dag diko jafé ñëriño ba tay dara amut fi ci garab kon manam mbellit wala bok meññit mi nga xamne ni dafé na ci souf ci wala mëna ci biir souf ci wala mëna ci ko souf ci té ñepp bokk ko ku nek war nga xam ni ngui koy jëfëndiko war ñoo sétal ñen ñukoy exploiter façon bo xam de jéggi da ci seen intérêt bop té loolu nak bari na lool ba ci geejgi gis nga geejgi légui dëkk yi daan am jën yépp légui amatu jën ndax nit ñi di nap napin gu jaarul yoon nap jën wo xamne ni mo wara nen wala jën wo xamne ni agagul ci ko nga nap dem nañ ba légui jën amatu té exploitation bu jéggi da moko andi yeneen yu bari yo xamne ni mi ngi fi té manam niñ ko fekkon niñ koy jëfëndiko niñ ko wara jëfëndiko boba dana fi dess ñeneen ñi ñëw diko jariño té ñun dañ ko mëna jariño waye su féké da nga gis ne rek man na ko jëfëndiko nam gëna soré ci man lolu dana ko ko andi lég itam bokku na saw itam lég itam nit ñi yépp naqaru biir manam ñiñ jël denk leen alal ji ñu leen samal leen ko muy état ñi nga xam ñu leen fa tek lég lañu tek pression bu jéggi day ci kaw nit ñi ba nit ñi am lu ñuy ñaxtu ci seen biir ñaxtu yooyu ci seen biir nag bu yàggee te mayuñ leen fu ñu ko génnee dana tax mu xëy benn bis explose manam daal di ne tël bu ne tël nag yàq ko bare mën na caa juddoo ndax dañu wax ne bés moom looy bés looy pressé muy dugg ci biir mi ngi mel ne mbuus koo jëloon di ko wal booy wal di wal të bàyyi day jekk ne tëf bu ne tëf nag la nekkoon ci biir mbuus ko mën naa taq fu nekk mën naa taqal koo xam sax yoonam ni mu ci naka noonu tam kon nag nit ñi ñaxtu yi ñaxtu seen biir war nañ koy gëst di ko xam di ko teel a saafara ndax boo ko saafarut mooy waral ñu xëy fipp daal di génn yàq alal ji nga xam ñëpp ñoo ko bokk loolu bari nag ci mën ñu tuddi ay misaal maanaam daal am na ñaxtu yoo xam daal nit ñi ñu ngi koy ñaxtu seen biir kuñ dénk ku nekk ngay saytu alal ñëpp bokk war ngay fexe ba xam ñaxtu yooyu di ca teel a taxaw di ko saafara su fekkee mënu koo saafaraat nga fexe ba bàyyi nit ñu mën koo wax moom ñu di ko dégg waaye nag su fekkee bàyyi woo leen ñu wax ko ñu dégg ko saafara woo ko dañ koy nëbb seen biir buñ koy nëbb seen biir bu yàggee dafay cumulé wu di dajalo ba mu yàgg bis day yow mu jekk ne tël bu ko def bu ne tël nag kenn dootu ko mën a saytu mu yàq lu bari moo tax ngay gis jekk gis mbooloo mu génn defuk ndiiraan maanaam lu ñu romb rek yàq duñ bàyyi dara lu ñu romb yàq ko dañ yàq sax loo xam ne ñoom ñoo ko ñoom bu ëllëgee ñoom ñoo koy rëcc ñooy rëcc na njàngam ji kat amoon nañ ko doon ko jariñoo waaye ñoo ko yàq bis keroog bañ mere ñoo ko yàq te dootuñu am nañ ko dootuñ ko mën a jariñoo loolu nag maanaam li ko indi mooy dañoo am ñaxt yu bari yuñ dajal seen biir te kenn saafaru ko bis ñu xëy manifesté woo ko noonu bu ko defee ndiiraan yooyu nag bu jógee
amna ño xamne ni ñom ay profitar lañ manam ño xam dañuy profito ci mbir ben man nañu bëgg nguur ben man nañu contre nguur ga fa nek ben man nañu bëgg leneen leneen dal yu bare bare bëgg am nañu bëgg dal ko bëgg ko jaar legi buñu gisee mbolom men dañu dal raxalo ci bir ngir man ca fajaale sen mer lolu moy waral mbolom ndiran bu xasse jup buñu wax ndiran te moy hasd te moy ful ful moy mbolom mo xamni ken mënuko maîtriser manam day dox rek dem lum rom nak yaq mbolo yoy nak ñaare ay nit dañ koy exploiter ko jëfëndiko sen bëgg bëgg bop moy ñenn ñi ñi nga xam dañ koy jëfëndiko wëlbeuti deuxième situation bi def ci jaar ci yaq ci lu bari bari lo xam dañ ci fajj sen merum bop non kon bok na ci nga xam ni dana yaq da tax sababu kon sababu dal yoy ci la bop bi ci ñëk moy manam yeg yeg wala bok tonu way ci walu xel bu soufé genn soufé gi dana tax nit dootu am déggin wu leer ci alal di ñëpp bok manam bop sa bop gu jéggi dayo tam da la yobbe nit ki mu ñak xalaat ci général manam mass gi ñew ëlëk té waroon leena bayil dara gëm bénéfice ko putum da tax ñuy jëfëndiko alal ñepp bok ci façon bo xamné ni dañuy dem ba far ko yax kën doot ko mëna jarñu ñaxtu ci ñaxtu biir gu ñu yegg suñu biir té kën safaru ko tam bu yagge dana andi ñu yaq alal di ñepp bok kon yoy yennat la ci mu am nak yo xamné ni boko xolé gis ko koko gis ci mom xamane mi ngi yak alal di ñepp bok boko dé def yow tam bëbum woor la ni bok nga ci yak alal di ñepp bok bi ñëk moy yak ci bopum manana tay ñu tabaxon fi tabax bu baax nga ñew yak te ko manam yak te ko jumtu ka ya nek ci biir nga diko jëfëndiko noko war jëfëndiko ba yak nga diko fay wala yu mel non ci ñak ko respecté bokay def manam bokay def manam misal tay bo fekkon tay fekk nga rom fi tay rek manam barab buñ tabax bam bax rafet lol ñepp bok nga ñew rek manam bind ci lo xam waro ko ca bind wala nga ñew risque ko no xam waro ko ca risque ba yak ta lol xam bokay def bayil xel ci yaangi yak ñepp bok boko takale rek te waro ko takal lu melni jardin public ñu def ko jëmbat fay garab def fa gazon def fay ban war ko setal nit ñi def feexlu yow nga ñew yakate gazon bi wala nga ñew yakate garab yiñ fa jëmbat wala nga ñew yakate ndox mañ fa jëmbat lola baye xet ci ne bokay boy dox ci faaso doxine bobu bok ñu ko yak amna mobile yi ne ci bir barab yoy tam bu fekente ne yow mobile yi respecté woko bok ñu ko yak ci misal tay leena nga dem barab bo xam ñepp ko bok nga gis bok leer nañ fi defoon ko pour tok ken waru fa tok nga ñew tok fa ci misal tay table bi bok fekkon fi barab mu woor lañ ki verre la defoon ko pour tok nga ñew tok ci mu toj wala nga ñew tok ci keneen ñew tok ci mu toj wala mu yak al muhim da nga baye ci wax waru ko def barna lu mi am barna lu mi am barna barab yo xam bo fa demé day gis nit ñi di tok fo xam ken waru fa tok nit ñi taxaw fo xam ken waru fa taxaw té ñokoy tay def ko japp nañ parce que bu doon seen kër duñ ko def am na wax bu doon salal do ko def kon yak gogu mëna jël façon yu bare bare takal ci la bok muy lu siw ci ñun lu siw ñun nga xam da ngay takal rek di dem barab buñ defal ba mbax nga ñew takal ko ba dem bayiko fa dem seen bayiko wala sax nga yakati garab yi ñu fa def jëmbeut ko bam bax nga ñew fël ko mu daanu do ko bayyi xel wala nga ñew soxla ci benn jaar dag garab ga wala yu mel non barna lu mi am ci garab yi ñi ki bokku na ci lu mel non tam nga diko jëfëndiko won bu ñaaw bu baxu ci misal tay amna égu yi manam amna égu fuñu jëfë canal yi ñi défar yo xamni dañ koy défar pour ndoxam taw mi difa jaar bu ñewé baña tay ta bay solo nit nga gis ño xamni canal yoyu sen touru kay mbali lañ koy def mbalit muñu dajalé bu ñewé xëpp ci canal bi a boko defé kenen def ko kay canal bu ndox ñëw dootu jall wax nañ ma fi barab bo xamni ni fi ñu nek la nek ci dëkk bi nenañ ma amna barab bo xamni def nañ fa canal yo xamni no xam taw me ko taxona juk ay nit dañu jël suuf sakko ko ci bam fess ñu jël table tek ci ngir mëna jaay lool wax de yalla ku koy def yaangi yak alal ji te yow sama ko tang di ko def boko defé ndox bu ñëw dootu jall bu ndox mu jall nak wala ngaan bu ko defé duggu ci kër jamm yak lu bare bare te fekk na def nañ ci ay milliards yu bare bare nga yak amna ño xamne ni ego yi ñu defar nga xamne batay ndoxam tawme ko taxaju nga xamne fami wersi manam ay nit fa dekk manam ay nit fa dekk amna ño wax nañ ni ñom dañuy jël sen tiwo du sen tiwo keur manam fos ñew branché ko ci ego bi le nga xam day fi ndoxma fami wersi mom waxuma ndoxma waye xet ga rek ma ngay bëgg alak ñafa nek te mu wor na ni yow li mi ngi koy def xam nga ni bu doon sa alal donc te mu xamo milliards ñaata milliards lañ ci def tay milliards yu bare bare lañ milliards yu alal rew mi lañu def ko ci yaw nga waron ko sammato ko nga ñew jël sa tiwo bo branché ko ci biir muy versé ci biir ndox mu bon di ci dem légui muy yaangi yak barab bi ci bopam waye tam yaangi yakal nit ñi seen bir geram waye tam yaangi yakal fami versé té ndox mo muñ waron ko jarño man ko baye man ko defal yu nek yak nga ko ndax def nga ci lool té nak
barna fuñ koy def barna fuñ koy def du fi rek waye barna fuñ koy def baram yu bare bare tay day gis ko xamne xaram day dé mu ñew jël ko sand ko ci bir canal du ko def nga gis ko xamne ni ci misal day yor malam bam faatu mu ñew jël ko sand ko ci bir canal kubeer yi nga gis ñukay ubé canal yi day gis ay nit diko jël dem diko xelli di ci def lenen lool nak fi la ka manam bari na yi manam façon yu bare bare yo xamne ñu koy jëfëndiko té mu yaq alal ji nga xamne ñepp dañ ko bok té lool bo dindé kubeer gi xamono bo dindé kubeer gi manam mbalit mu ñew day dugg ci bir kon awolal jël nga kubeer gi jalgat nga defandiko ko sey borom juuf bop jalgat bop benjël moy jalgat moy moy ndox mi do bu ñew dootu jall ndox ya ko sak mbalit mu ñew dugg ci bir sak kon lool ku koy ku gis ku kep ko xam yaangi dox ci ben ci doxani yaangi mas nga ko def la nga gis koy def wala nga gis ñang ci laal dara boko mané bay ba nga bayiko boko bayiko nga xamne yow bu ñi lim ñi yak alali mbolo mi ca nga bok bok na ci tam li ñepp bok nga ñew tek ci loxo moy lo xamni leer na ni alal ji ñepp ko bok nga ñew duul ko sa momel bok sa momel biir loolu façon yi bar lañ koy def façon yi bare bare lañ koy def manam lo xam ñepp ko bok yow nga ñu def ko salal bok mom ci misal dis na ko def ci naxé wala sacc moy keppo caisse gi manam ñu tek la fi baram ne la alal ji kat dañ la koy saytlo nga jaawale sa poste ak poste alal ji di jël ci alal ji dib def sa poste wala nga koy yakate wala nga koy sacc façon bu mel non lu siiw la nak lu bari la te loolu dana jur mana ñaxtu bo doon wax legi ndax legi da ngay bokk ak nit da ngay bokk nit ngeen bokk genn mass man naam sax yena bokk lu ngeen jang man naam ngeen bokk sax même salaire bi ngeen di fayiko bis ñew mu am yokute mom ñu denk ko fo xam dafa waro nek di saytu alali mbolon ak ñaar at ngay tok gis ko muy doxé doxine waxam woor nañ la ki ni muy doxé do ab salaire manam do ab salaire ko xamne ni manam bu jagg to ñay mën to na am auto bu jar ñaari million le nga gis ko muy war auto bu jar 200 million wala 300 million té woor nañ la salaire am matul 1 million ci per lolou dalay woor ni ki amna fenen fu mu jaar lolou moy ñi jaawale sen poste ak poste ñi jaawale sen alal ak alal gi nga xamne ni mbolom ñoko bok lolu nak bu ko defé buñ ko dé gis nak muy tassaro bu yaggé ñi nga xamné ni ñom xam nañ ko té mënuñ ci dara day tax ñom ñi né kon comme ñëpp non lañu def bu seen xel agut fén ñom mënañu dem yaag ñu kon ñun tam kon nañ def na ñëpp rek far ben yoon kon lolu bokku na ci tam lélé nga yombalal nit ki yoon wa muy jaar ba am ci alal joju légui dañ koy def fim né da nga su al jox ñëpp ko bok mu woon nañu yow woro ko jarriño ben way moy jëgé fa ñëw né la teural la aw yoon wax mi yoon yi suñ bo jaaré man nga am ci alal ji té man nga ko jarriñu bu ko défé bu féké amo xel lol dañ ca dal di jaar jiw wi ñu jox amna ci jiw wi buñ koy jox alal gi ñepp bok la dafa am ñu ko wara am ak ñu ko wara am amna ci amako ñu jëmul waaye leg leen gis ni jaarale señ bo jaaré fi def ni ak ni man nga am ñangami ton ci kembol nangami ton ci gerté bok gëné jaay dal koy lek bu ko défé yak nga alal gi ndax buñ ko ji ñako waron ji duñ ko jot ba ji ko té yow mi ko jot do bay kat bu ko défé yak nga alal gi ñu waron yak nga lu bare manam té ay ton yu bare waron ñor yak nga ko def ko sa gaf té nitala ko defal nitala wax fi ngay jaar bo fi jaaré da nga mëna am nangam nangam nga jaar fa def ko bokk na ci lu am lu bare bare nak ki xarawat na suñu barab yi moy souf so xam dañ ko fay bayyi moy ab réserve bo xam dañ ko fay bayyi nek at ëlëk luñu wara am té mbolo mi soxla ko mom lañu fa wara def nga ñëw def ko sa momel bok def fa sa kër tabax ko sa kër dëkk loolu wax de yalla boko defé manam tek nga solo xoj ala jox ñepp ko bok momoko loolu dañ ko wara sam té bari na ci dëkk yi tay bari na dëkk yo xam bo fa demon tay buñ la moy hôpital do xam fokay def buñ neul école ngi do xam fokay def wa légui ag nañ sax yamutuñ fa légui dañuy sak mbeddum 20 mètres wala 30 mètres ñu sak ko dox ko ni mu dëkk yo nga gis ni légui gis mbeddum dañ koy wañ mbeddum 30 mètres ñu wañ 10 mètres fi waji 10 mètres fi bam dess 10 mètres ci digg lolu bari na ci barna barab yu am du fi rek way barna fi na fess na ci lolu way barna barab yu am lolu ku koy def ku nek na la wër ne buñ wax al ñu yak alal ñem ñepp bok ken jitu wala ndax barab yoy barab yo xam ñepp ko bok ken momu dañ ko fa warana baye ñepp diko jariño nga ñew yow tek ko sa loxo kon lool ben la ci formule ci manam kon bok na ci yak gi ci la bok waye tam tek sa loxo ci lo xamni momu donte yang koy jariño yak ko sax yang koy jariño waye nak waro ko jariño yow dong bok na ci lu melne fraude ci rew manam ku koy def ku nek yaangi yak ala jo xamni ñepp ko bok kep kuy fraude wala ngay dimbalé koy fraude tim rew na la woor ni manam buñu lim ñe yak alal rew mi ñepp bok bay ba ken jitu la ci fraude nak ay façon yu bare bare la ci misal manam ni ñi joxé santé ci misal bari na fraude lol ko xamni ni amul entreprise amul dara manam kenn ni dong la ay keet la yor mu ñepp xamni ki éké dong la yor nit ñi defal lay fexé ba nga jël ba nga gañé santé té santé ba do ko tabax
yow dañ ca dal lek lañ ca war lek nga lek ko bu ko def santé bi na fa man na fa sec ci non rek do avancer mu té lolou barna suñu réew yi lol ko xamné ni ay kay dong la yor yorul entreprise yorul société yorul dara ñu né dañuy def ñu né dañuy def dañuy def appel d'offre ñu nga dem créer say carnet defa def nit ñi jappalé la nga gagner marché bi woor ñepp ni do ko liggéey amna sax ñu leen ma barab yo xam ba fa démé gaay dañ lay gis ko xam ñetti cahier de charge lay jël mom ñetti entreprise wala ñetti société lay am yo xam ñepp ci turum lay nek bu nek mu defal ci prix bopam ngir mëna def ay tapalé fraude ba mëna gagner marché bu ko gagné du ko tabax ndax xamuko da wolen xamul limi def ñaare ba amul moyen yim ko defé ba nopi gagner marché moy walal marché yi bare ba dañ koy gagner ba paré nga gis ñu def fondation bi def yépp ba paré marché ba def xëc dut avancer parce que ko gagné waru ko wona gagné té ay nit ko jappalé bam gagné lool na liko indi moy lélegi ger mi nga gis ni ñaare ki yor barab bobu waron ko saytu nga ñew ger motax ger kuy xex yak alal ñu bayu nga tambalé ko ci xex ger ndax moy tax kenn contrôle do tam moy tax tam nit jot lu mo ta jot moy tax tam nit ñak lu mo ta ñak mom ger mom motax ay milliards yu bare bare la ci rew yi ñak ger ay milliards yu bare bare lay xagn rew yi suñu rew mi ci la bok ku nek xamna ko motax bu l'islam di aramal ger di ci wax tekk yu metti kikoy def ak kiñ koy defal ak kay jaar ci digënté bi yépp mu leen tekkuneen mbugul metti mi ngi leen di xaar mom xamone na ci ger kon fraude bobu bok na ci yak alal rew ni ñepp bok ci misal tay tam batay ñu ne fi rew mi def nañ ay usine yo xamne ni dañuy liggéey nak mak nangam ñu waron ko genn ay nit di ci liggéey di ci xey di ci gont di ci daan sen dol ci am dara ñi liggéey marchandise mo waron ko jaay ci biir rew mi nit ñi diko jarño yo nga dem fraude marchandise mo xamne ni fayeloko du wañ fayeloko dara ñew diko jaay diko wante ci biir dekk bi yak marché bi lool tam yaang yakal bi ñek am ndax ay fam ay manam ay emploi yu bare nga yak yo xam yaang ko yak ndax bu sa pexé bu joyé rew ma day daan nga gis fraude tam nimi loré dom wir dom adam tay gis ngeen xam nga tay buñu né tay japp nañ ñaari cabé yo xam ay médicament la def yo xam ni ay contrefaçon la yo xam benn baxu ci nek ay valeur ay milliards té ñepp xamné buñ ko dugulon fañ koy dugal dañ koy jaay nit ñi naan garab yoy manam faatu fièvre dab leen alal ju bare bare lañ cey def jo xam alal rew mi lañu waron ko mëna jariño waye dañ koy def fofu ngir fajj nit ñoñe té yow ya ko fëndi fièvre bobu ya ko fëndi té farod do nga tax nga ndiko kon farod mom bokku na ci li mëna yaq momel gi ñepp bokku waye nak rawati na bu ca ger topé té ger ak farod ñaare ñoy and ñom ñaar ñoy and bokku na ci yi ko xam dem motax kep kuy liggéey ci farod wala ngay jëfëlent ci walu ger nana woru ne buñu liñu yakal nit ñi ala ci ñepp ak buñ ko lim boy bo ci gën jitu buñ la ci boole bo xam ci bok buñu boole tam bay mo xam ci nga bok na ci batay manam nga ñak fonk lañ lay def lool manam neenal tay yow dañ la deg barab nga nek fonctionnaire wala nga nek dal muum dal liggéey nga ci barab ñu lay sam lo barab bi ndax ala jëf nek ñepp ko bok nga wayfal liggéey ba taxawoo ci nang ko wara taxawé momit ci li yakal ñepp bok ko koy def manam ci melokan yi wanene ci ñi yak alal ci nga bok momit barina ci nit ñi lol barina ci nit ñi lol fi ya fu wara xey ba ngon jot nga xey bo ñewé bo dafa def lu fanwéré minute dal di gën dem sayon bu signé joté nga wañiku ñew signé wanene def nga liggéey te defo ci dara lélé té ñu tégg fi barab di lako saytlo nga dem doxi say soxla ba wacc jot nga ñew jël sa bagage wanene yang koy saytwo moy moy lu bari kon kep kuñ denk ab liggéey mu wor la liggey bi war nga ci def nangam ak nangam ji ngir nit liggey bi meuna ñong boko ci deful bu alal ja yakko na la wor na yow ya ko yak ci misal tay bu fekke dañ la te gardien nga neel fi yow ya ko garder barab la bo xamne ni ñepp ko bok nga war ko garder nga teud di nelaw ci misal gardien bu nelaw nga teud di nelaw ba ñew nit ñew jalgatiko wala nga dem doxi say soxla ba nit ñew jalgat wala nga dem grand place ba nit ñew jalgatiko lolu moy yow la nga waron def defoko barna nak lo xamne ni mi ngi yakute nit ku def lam waron def moko yak kon yenn masla yu bari yek day dug fofu masla mu bari ñu tegg lef baram ne la fi yow lañ koy saytlo masla duggal la ci nga jëflenti ak nit no xam waro ko won jëflenti ak mom wala leleg sax ragal leleg nga ragal dara ragal nit wala ragal jëm wala ragal yu mel nonu tax nga jëflenti ak nit no xam waro leer na li waro won jëflenti ak mom te ci all ñepp bok lolu boko defé moy la nga waron taxaw yu taxaw woko te fekke taxaw na nga war taxaw nak ci yak alal di ñepp bok ci la bok kon yoy yenn la ci lenat la ci melokani man nañ ko teunkat moy bi ci ñeek moy nga diko yak wala nga tek ci sa loxo wala bok ngay fraude
wala ngay ger wala bok nga nga wara taxaw ci liggey ba taxaw ko ci nonu yoy ci yak alat ñi bok ci la bok bok na ci tam benen bi ci la bok batay moy amna luñ ci def manam détournement d'objectif manam li fi lañ ko jëme won barab bi la waron dem nga wëlbeutiku yobbu ko ci benen barab manam sax barab bang ko yobbu yellawuñ ko wala yoyewuñ ko wala bok li dañ la ko joxon nga war ko def fi nga def ko ci seefi bop lolou tam bari na lol lu mi am nima ko waxone legi ci ñen ñi jëfëndiko egu yek canal yi ni koy jëfëndiko ci lo xam wuñ ko jëfëndiko non day dugg fofu nak ku ne xam na ne manam canal bi yobbu ndox me ko taxona jox nga ñew def ci lolou waye auto manam waru way service véhicule de service yi ñu jox nit ñi day gis ño xam ni ngay jëfëndiko day jaaxal man auto service bo xam ni lu ne lay def xaj ñu leen nekh lañ koy jëfëndiko daw heure bu moto daw motax ben auto ci taxaw auto bo xam ni auto bess lañu wacce loko lu neena warana daw ñet at ñent at teken duko laal ben at nga koy dawal kene dootuko meuna jarñu lolu moy jëfëndiko woko ni ko wara jëfëndiko te borom sallallahu doko def non te auto bi service tax ñu jox lako kon bu service bi jexé dang ko wara garé ba service jotal nga jëfëndiko téléphone yi ñaata lañ ci ñak ci ay milliards sa téléphone bureau nga xam ni ku bëgg woté sax sey sa waakër sax ku bëgg woté na dem bureau ba woté ñew nga jox ko mu woté ba doon té xamoo né dañ koy fay té yow manam li taxon jox lako moy service bi tax jox lako way nga diko yak ci façon bobu moy kon yaangi détourner objectif yi courant bi ngay gis naka lañ koy yaké am ño xamanté bo démé sen kër kër gi kër fonds manam kër gi dañ leen ko jox ngir né liggéey bañu liggéey waye bo démé ñet nangami consolidateur lañu yor mu wor leen duñ ko fay duñ ko fay lampe yi duñ ko fay manat alal di war lañ ci am ay milliards lañ ci ñak yo xamne ni alal rew mi la ñu waron ko def fenen diko jël diko def fofu facture ay milliards lay doon te ku nek na la neex nga koy jëfëndiko lolu ku koy def rek manam ku koy def ku nek xamne yaangi yak alal rew te ci misal te yow manam nga rombu barab école wala ci misal nga gis lampe bay tak rombu ko fay ko ko wara fay parce que lamay tak lu bu ko xé lu new alal lay ko sañ rawat nak yow nga tal lamp yep bayiko non dem sañ tam bari lool nak ci nit ñi bari lool loolu ci nit ñi kon ñu bari barab buñu leen fi joxe buñ ko jëfëndiko dañ ko yamal ci lañ ko wara yamal waye dañ koy jox jël ñom diko jëfëndiko seen mbokk kum neex nga ñew jëfëndiko té waru ci ko défé non motax loolu alal ju bari ci dem jo xamne ni kenn xamul num toll té buñu délo ci histoire de l'islam dañuy gis ku melne Omar ibn Abdul Aziz joxewon ci misal mu am solo ñangale mu am solo mo war nañ koy fatali ko wax nañu benn bis dafa tok du waxtaan ak ay jeuwriñam ay ministreum ci misal ñi waxtaan ci birum rewmi taal lampe bo xamne ni manam lañ ko def muy tak ci alal rewmi lañ ko jënd ci baytul mal lañ ko jël jënd ko lampe ñi waxtaan ci birum rewmi bañ waxtaane ci birum rewmi bo birum rewmi jeex nak ñu commencé dugg seen waxtaan bop mu dal dina fay leen lampe ñu fay lampe bu mu génné lampe bopam né nañ ko taal ñu taal lampe mu leen ndax lañ doon wax ci rew mom nopi na lek suñu yité bop lañ nek kon nañ jëfëndiko suñu alal bop lolu bind la bo xamne ni ku nek ci barap té liggéey war nga koy bayyi xel waye ñun ni ñi doxale wax deug yalla lolu mën ta and ak kom kom lu am solo ndax féké yow fuñ la tegg la neex ngay def do yam ci yow waye say mbokk sax kum neex ñew jëfëndiko say xarit di ñew jëfëndiko nga koy yak diko passer passeré di ca wanéw lolu fi la xexa moy yaangi doxal no xamné ni amna maye façon maye yi ñi maye xam day dugg fo dalé wor ni ki li ñi maye du alalam ndax bu doon alalam duko maye no alal mom féké dang ko liggéey ñak ko muy sa alal doko sax saxé ben façon sax saxé kon yenn sax saxé ak yenn jëfëndiko ni mom ku koy def ku nek xamné wax digalé bu ñuy lim ñi yak alal réew mi ken jitu la ci kon yoy yenn la ci yi nga xamné ni ku ci nek bo ci gisé sa bop wala nga cey dox wala nga gis kuy doxé nonu boy lim ñoñu bayam nga limalé ko ci l'islam nak kon juñu lañ ko ci bir ay yoon lu ci nek kon jàngalé na ci no xamné ni nit ñi war nañ cey jaar juliti ñom xawma kan way juliti war nañu fonk li alal ji ñepp bok ndax l'islam ni ñu jëk def suñu borom bok lim jëk def moy li nga xam nit ñi mënuñ ko ñak teggu ko ci loxol kenn danaka lu melni ngelaw li ñi noy lu melni ndox mi ci ki bi danaka teggu ko ci lox te batu taskhir lay jëfëndiko taskhir moy lox dañ ko tagatal muñ la tagatal nga mën ko jëfëndiko ba sa soxla mat nga tek fa keneen ñew jëfëndiko lolu muy liñu taskhiral liñu tagatal te ku nek xam na day ngelaw li nga gis ñukoy noy mu bari lool ñu ñep ñu soxla ko bu ko yalla tegon ci loxol nit nako yow mi la ko tek sa loxo bu sa yalla te ken doot noy da koy daldi denc namuy denc yeneene ci dess non la koy dal def mbolo farte ndax gis nga mas ndis yi nga xamne ni ci loxoy nit la nek nit ñi dañ koy daldi denc ngir mu ser ñu man ko jaay nit ñi ay nit di ca faatu motax nak ngir feñal yitte l'islam dañuy jël melni misal rek mbedd mi nga xamne
mom la seigne bi waxon legui mu bok ci mumtalakaata wala bok ci momel yi nga xam ñepp ko bok te bok ci yi nga xam mom jalgata bi fess na fa lol manam mbedd mom ku nek gis na niko nit ñi jalgata ñu bare bare seenu seun moy mbedd mi mbedd mi nan moy mbedd mi ñepp bok moy seenu seun fi ñu nek muy Touba da nga gis ko xam keer gi mi defar ay nangami million la ci def buntu keer gi da na ko defar ba mbax waye bu weso ñaari met buntu keeram manam fofu lay def gas pax mu xoot falay sa falay tour ndox ma falay soti mbalin ma ken dootu fu meuna jaar bu na ñewé mu def ay pono ken dootu ken du jaar ci wétam bu nepp ken du meuna jaar ci mbéd mi kon seun ñu bari bari japp nañu mbéd mi bo balé fa nga wara tour bo amé ndox fa nga wara tour ak yeneen yu mel non kon moy seen seun moy seen terrain faw kay fi la xam mbéd mi ku ne xam du terrain football ken waru fi football manam mbéd ko nit football ken waxuma la nga def yeneen waye ñu bare bare buñ bëggé fo buñ bëggé am sen dérëm digg mbéd ma lay ñu occuper ko am ñoo fi ne bo ñun bëgg leen ko ayété mën nañ ca xex ak yow ndax japp nañu mbéd mi ñëpp ko bok fekk na boba ñangi jalgaté li ñëpp bok ndax mbéd mi lool tax ko jox lool tax ko jox donte nak war nañu bayyi xel barab yi mel non ci dëkk itam xeyra ndax dana tax ñu mëna ñongal yenen barab yi ci dess bok na ci ñing koy jalgaté ku bëgg magal wala nga bëgg cyan wala nga bëgg def leen ñeu bare mbéd mi wala nga bëgg meeting lo xam yaay do dal xew am nga xew dal da ngay dal ñew baare mbedd lele do tag ken da ngay ñew baare ko ken do fa jaar dal di defene lolu manam fulal ak feydal fekk na yaangi jalgate ala joju kon mbedd mom manam nañ koy jalgate façon yu bare bare yo xamni ba ci togguñ ci togg nga fay togg rek def ko grand place rek yaangi jalgate motax buñ ci joxe misal mislam manam yitte jim jox mbedd man nañ ci jangi yim jox ni yitte jim jox yenen barab yi lit ñëk moy l'islam ñu ñëk santale moy ñukoy sétal yoon bañ nañ ko bané ci patti ngëm yalla la bok ñëw na ci hadith wala bok al muhim ñëw na dal ci wax jo xamné fofu la bok ñu né ngëm yalla nangami patti la ak juroom ñaar fukki patti la ak nangam ñu né ba ci gëna kawé moy wax la ilaha illa moy baatu sédé yi ba ci gëna soufé moy fekk luy loré ci kaw yoon nga jëlé ko kon nga gis né l'islam nga gis mom fofu fa la doy mané nga gis ngëm yalla manam baatu sédé ni mu maggé buñ ko jëlé tollalé ko nga fekk mbéd mutilim nga balé ko fekk xéeru ne ci kaw mbéd nga andalé ko fekk juugu mbalé ne ci kaw mbéd nga jëlé ko fa ba nit ñi mën fa jaar lolu ci patti ngëm la bok nonu ñu ko waxé ci mbéd mi nak bay ba nga japp ala di ñepp bok jëpp non la fa mel ñu wad na fenen yëne tur wax ni amna ñaar ño xamné ni romb na ñi di mo ñu ngi leen di mbugal dal ni mo ñu li ngeen di mbugalé dé du lu reuy mo bam yag mu lu reuy la sax kay dal ne kenn ki ñing koy mbugal ndax ne da daan tour ndox wala bok daan dem gënaaw kër ci barab bi fi nit ñi jaar ci kaw mbedd nga gis momit nim bare legi manam tay barab yu bare bo fa demé ñu bare buñu bëggé suturlu dañuy dem rek ci kaw mbedd mi def fa lañuy def dal dem seen yoon motax yitté jojju l'islam jox mbedd mi nga xam ñepp ko bok bu ko ku nekk joxon sam ko dana yomb lool motax yeen dan denk sahaba den wax len yalla ku tey la te lu tey la beug ku set la te lu set la beug ku bax la lu bax la beug ku tabe la beug dal ne nak na ngeen di balé sen eut bam set te baña nuro yahudi xayna yahudi jamono yoy bo manam dañ dan tilim da boko sen man nga dal xayna legi nak wax deug yalla mom da melni yahudi ñoo ñu jangal set ñun julit lolu tam ñu bayiko xel jamono yoy mom xayna lolu way legi mom melni yefi kon soppi kon balé bam set eut bi ak mbedd me cour bi ñu xamné lolu ci ciakuteef l'islam da bok té sarax la ci sarax yi nga mëna def fi ne féké amu alal jo sarax amu lek ko sarax demal balé mbéd mi boko balé rek tax nga sarax kon ben ngi nonu kon set gi rek yitté gi ko ci tam jox da fay mëna né yitté ju l'islam jox alal ji ñepp bok té mbéd ben rek misal la ci l'islam min ne bu len ko occuper ci yenn façon yi té nga gis ñax manam li ñu occupation illégale manam jek jek rek ñew samp sambar ci mbéd mi mo xam atelier la mo xam boutique la mo xam leneen la tek fa ses bagages ken doot fa meuna jaar wala nga ñew def ko grand place tok fa ken doot fa meuna jaar lolep yi loorangi yi jiddo ci jefandiko buñu wurtu jefandiko mbedd mi ñepp bok ci la bok ndax boko defé lor nga ki nga dekkal lor nga ka fay romb motax am nañu wax na ñentu mëna romb ay nit ñi tok ci mbedd mo ngi len ma ngi len di moytu lo ngeen tok ci mbedd gaay nak ah ñun ko mënuñ fay ñak baña tok ndax moy suñu grand place fa lañuy waxtane mën nañ leen kon bu ngeen fa mën ñak bañu tok na ngeen samanté ak ñett mbir na ngeen samanté ak ay mbir da ngeen ko jox akam da ngeen jox akam mbedd mi akam ñu nak akaji lan la mu tuddal leen ci yu bare bare na ngay xolé fexel ba bu lor kenn
manam lu nar lor nit nga moytu ko ko kula from bu nuyu la nga delo ko ni di def digle lu bax de ay yu bare bare la yo xamna ni deur ni ci yaatal melna ne leer na ci bop nit ñu bare bare kon lolou kon bu ngi wax ci teunk rek da fay melne kon tok mbedd mi l'islam jox nako cieur bu maga mag ci diko setal ak bagn ko occupé ci façon bo xamna ni waro ko occupé non su dem ba ndak ba ko occupé ko tam nga xam nang fay nek moy nek fa ci nekkin wu jaar yoon waye tay barna nit ñoo xamna ni meunatu ñoo jaar ci mbedd sangam té mo doon seenu yoon ndax ñafay tok nit dana romb moytu barab bo xamna ni wax deug yalla mo doon yoon mu war fa jaar té amna ak jaar fa waye du fa jaar ndax ñafay tok nañ fay tok ak lañuy wax ak lañuy def meunatu len romb lool na kon yi façon yu bare bare lo xamna ni meun sina ko teunk fofu kon liñ fiñi mujjé ci fi moy ci ay nak ay yenn ci ay cieslay wala ay valeur yo xamna ni warna ni ci nit ñi ndax cieslay ak deggine dañu bokul manam am deggine ci mbir ak am valeur ci mbir manam gëm am ay valeur ci mbir dañu bokul leleng mbir mëna leer ci yow lool waye nak say valeur mo matul mat gu tax nga mëna jëfëndiko la leer ci yow lool ci misal tay dañ wax ni leg ci misal docteur bi fajj leer nako na xamna jëfëndiko pone lorange ñi mi jur ci nit waye day gis ko xam da koy leer na jëfëndiko pone lorange mom docteur la xamna ko waye yow da koy jëfëndiko kon xamna leer na ci bopam lu bax ne ko li baxul manam baxul ci wër gëram waye nak amul valeur yu ko mëna pousse ci doy seuk seuk yo xam da nako may courage bu tolne wala njambar de gu tolne mu bayyi li lolou moy day am ci aada yu bare bare manam yu bare bare ni ngi koy def xamne baxul leer na sen bop bu bax waye nak amuñ ciisla yu deugar yi len meuna garan yi len meuna pousse yo xamne ni dañ len doy jox ci ñambar gu tolne ñu meuna bayyi lool ndax leleg day neex ci yow nga diko jëfëndiko waye fekk na wërna ni yow baxul ki di jalgat alal ji di sacc alal rew mi ci misal wala alal ji ñepp bokku mu koy sacc wërna kon limi def bu yoon momo gëna xam ñepp ko xam kep koy jëfëndiko alal ji ñepp bokku te momo go ci façon bobu leer nañ li nga def di yoon kon gëm nga ni li nga leer nañ du yoon waye nak amo valeur yu mat seuk wala yu meuna jox njambar de gu tolne dana tax nga bayyi li nga xam momo kon ay valeur nit ñi dañu wër jëbëte ñom ay cieslay yoon dañ koy jëmbat ci ñom ñu magale ko buñ magge dana bari lo xam dañ ko maytu xam nañ ko meun nañ ko def duñ ko def ndax amna lu nekk seen gannaaw di leen wax bu leen ko def lool nak dañ koy def ci nit yeg la bo xam dañ koy def ci nit waye nak amna nit ño xamne ni fiñ leen jaarale mom mënu ñoo joxe lu wess lu wut ak liñuy joxe ni dong lañ mëna joxe ndax fofu lañ leen jaarale bokku na ci cieslay yoy nak nit ki ñu tel ko def ci mom yeggum ne mu nek ni go xam da yegg ne yalla ngoy yalla ci bopam buñ koy gis te mi ngoy contrôler manam yalla ngoy contrôler bopam mu wor ko ni manam lum def ak lum tuti yalla ngi tek ba diko gis lool nak bu ko nit xame barna lo xam du ko def da ngay dem ba da ngay russe yalla am nañ ko wax ba dem rek russe mi ngi tambale ci russe yalla manam nga russe yalla dañ la may nga meuna russe def yeneen ndax bu le woré ne tay yalla mi ngi jakkalaw yow te amna yo xamne ni yalla mag na ci bagay go xamne ni bu la leer mi ngi nga rut ko russe def dang ko baye kon bari na nit ko xamne ni mi ngi jalgati ak alal wala nit ko xam ma ngay jalgati jumtu kay bu ñepp bok bu amone yeg yegu ne yalla mi ngi gis limi def du ko def xeyna jamono jum koy def kay kon lo yeg bobu da dañ ci mom ñu fexé ne kon ba yeg bobu ñu fexé bam ne ci nit moy ñu fexé ba am nit ko xamne ni mom day gem ne yalla makoy contrôler du gem police du gem gendarme du gem keneen waye limi gem moy yalla ndax nit ne yow mom fekke mom dong mom ngay bayyi xel nga jalgati day yom ndax nga faddu bi dafa yom manam police bi nga am mom manam boko wessa 100 mètres minute la gis waxuma la kilomètre ko ken waxale kon waye ko kon mënu la té def li nga bëgg def kon yalla rek yeg bobu dong moy manal nit ci nit ki di bayyi xel yu mel non war na la fexatam ba nit ñi am yeg lu digg doom ndax bari na kuy jalgati alal ji ñepp bokki wax deug yalla xir gop moko ci duggal manana nit dafa gëm digg doom lu nekk da ngay gëm ci ak digg doom waye na su fekke da nga bëgg luxe façon luxe te mu wor la ne yow li ngay am ci alal muy sa ak matuko te gëm nga ko bu yagge da nga jalgati ak def ko ci bari na kuy tuuk kepo kess boko lajone fu mu ko def dana la dama ci tabax keur la ci tabax dañ nan keur sangam la ci jeun té fi la amul na kër gu mëna dëkk wayé xër gu ëpp ak manam waaw xër gu ëpp manam baat bi xéne dé xawañu wayé xër gu ëpp dal moko duggal ci
mu jëfëndiko lu mel non kon nit ñi buñu fexon ba ñu gëmuk digg doom ñu gëmuk digg doom auto la gëmal ne man dal na am warway bu digg doom bo xam suma soxla dem mu yobuma yu mel non kër la na am kër gu digg doom go xam da ci mëna sudurlu lu nekk dal nga gëm ne lu digg doom nga ci am waye xër bu uppe day yaq motax fexé ba jëmbat ci nit ñi valeur digg doom ñu gëm ko da fay lu am solo ci nit ñi mëna magari lu mel non bu ko defé moy taxit nga mëna moytu yaq ndax yaqir waxon nañ ko légui ku basma bi sa alal bop ji nga mom sax dañ lay ay nga def ko xamul nak alal ji nga xam yaak nit ñi yanako bok kon ñet ñaara ngi non benen ngi ni tam bo xam ci la bok batay moy nga gëm ne dama wara am nit ñi mo wara andal ak ñi mo wara andal gëm mbolo mi ngay bok xam ko lolu valeur li nekk ci nit ndax bara nit ko xam ni tam jalgati na te la ko taxa jalgati moy ay andano mbolo mu dugg ñoko taxa jalgati amna façon doxil bo xam boko bëgge doxé bul bok ci yenn mbolo yi waye amna mbolo yo xam bis bo ci duggé da nga doxé nañuy doxé te ñom nañuy doxé du yow yow kon xam fi ngay tek sa tank lolou ni daf ko wara xam xam ki ngay andal ni daf ko wara xam waye barna ño xam tay bu seen situation soppi ko rek ñi soppi andano day gis ko xam ni tay yeen la and barki de mboñ yaay yep lepp yeen ko lan bok ñu xey def ko ministre rek ci misal parce bu gatt rek waaw doto gis doto ko deg ñeneen lay waxal ñeneen lay jëflantel té ñeneen ñam wax ñam jëflantel man na am ñom lañuy jëfé do aw yoon bu ko défé ñoo ñogoy pousse ba duggal ko ci mu jalgaté ala jox mu ko na mom waye su fekkon nit ki day fatte ko toujours ciosanam dembam fam jaar ba ak sifi man na am yoy man nako baña dal gëmit né manam yalla dana fayanto ak yow nga gëm ni manam lepp lo def fi ëlëk dañ la ko fay bu dé lu bax dang ko gis bu dé safan dang ko gis lolu kum nek ci yow ku nek bala nga sekk ben djegu dang ko xol bala nga sekk ben djegu dang ko xol lolu nak tam yeg yeg la bu wara ne ci nit ñi mo ñu gëm ne li ngay def ni ak lum neew neew ak lum reey reey suñu borom dan la ko hisab ëlëk hisab suñu mom dan la ko régler ak yow ëlëk da nga taxaw yaak mom ngeen régler ko ngeen régler ko lolu yaaka bu nit ku nek xamone da nga xamni sacc alal jo momul jël alal jo momul jëfëndiko lo momul bokku na ci yi nga xamni ni bakkar yu magi wala bok yi nga xamni ni manam yu magi yi nga xamni ëlëk boko taxal kanam suñu borom do am aw lay motax lolu dañ la jural nga ragal bo gëmé ne yalla dana régler yow ëlëk dana am ragal gëmu jur ci yow motax ragal yalla lu mata duggal ci nit ñi la lu mata jëmbat ci nit ñi la ndax bu ko nit ki magalé mom barna lo xam du ko def ndax barna nit ñoo xamni gën ragal yalla mo leen té tass dëkk bi waye bu du wona ragal yalla mom ñu tass dëkk bi ndax manam bëgg nañ ko xam nañ ko bëgg nañ ko waye nak ragal guñu ragal seen borom motax ñeemuñ ko def motax pass pass bobu dañ ko wara jëmbat ci nit ñi manam valeur la bo xam bu am solo bo xam mëna dimbali nit ñi ci lu bari bari moy fexé ba ragal yalla ne ci biir seen biir ñom ak yaakar bokku na ci tam nga gëm ne mana njariñ li len li la manam da nga wara gëm ne li ngay jarño yow dong du njariñ waye li njariñ deug deug moy li nga bok ak nit ñi ndax dañuy wax ne nit fekkentene mom day dund ngir bopam dong man na nek nit ku noppulu lol ci aduna waye nak manam nit ku tuti lay don manam nit ñi dañ lay xol beut bu tuti ci da ngay tuti ci beut nit ñi te bis bo faato nak jeex fofu nga yam motax nit ku bëgg am taxaway moy don ko xam day gëm ne manam njariñ li dafa wara yaatu manam dafa wara matalé gëm njariñ lu yaatu nak moy tax nga gëm ni alal ñepp bok ñepp dañ ci wara jariñu wa yow dong waro ko akimo motax julit nak war nga gëm ne manam ad nit ñi ñi ngi melni wenn yaram xeyna julit lañu gëgëna wa man nga wax nit ñepp ndax nit mom nit ñepp ñoo bok at dara ñi ngi melni wenn yaram ay ciiri ciiri ko compose manam beut yaangi noppanki beutangi tankanki loxanki menon waye bu ci benn ciir de metti buñ ko fatalu bu yagge yaram wepp andano di metti naka nonu ka dalika li ngay def muy metti ci kenn diko muy metti ci mom buñ ko fatalu bu yagge day law dem ci ñepp motax lool nak bu nekké ci nga gëm ne kon jariñ li kon dama wara jariñ andano jariñu ñepp ñu bokk jariñu boko gëmé dana neewal lool loy jalgati alal gi nga xam ñepp ñoko bokk bi ci mujju nak moy ngay def sa autocritique moy nga def régler sa bop ndax ñew na ci denkan fi ñuy wax ne hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ñew ñu wax ne nit ku nek bu amé xel manam sa yo xey bu ngon jot bo teddé ci sablal bala nga nelaw war nga xol bis bi lepp li nga ci def nga jangataat ko li ci yoon ak li ci dul yoon la ci yoon nga woyal ko li ci yoon nga jëm ko jubant wéru nek war nga ko def at mu nek war nga ko def ci misal
ndax boko def tam sun borom ëlëk dañ la ko defal motax ku nekkon war nga régler say compte sa digg ak sa bop ala nga koy régler sa digg ak sunu borom lool nak bu kenn ku nekk doon def sa yo xiyé ba ngon jot

0: na ci ni ñuy sayto alal ji ñepp bok tay limi jur ci ay roora nga ci biir askan yu bari na lol tay liñu tey dox jëm kanam ci la bok li tax mënu ñu développer ñaka respecter alal ji ñepp bok ci la bok ndax alal développement alal mo koy financer su fekk alal ju jaar lu ko yoon nak kenn du xam noy def kon tok fi di wax naan dañuy def nangam plan bu jëm nangam di waxtaan ay programme de développement yo xamne ni ëlëk avenir nga ci waxtaan lu bari té fexéwo ba nit ñi koy wara jarino xamne ñom fexéwo ba ñi koy wara ñu am seen biir conscience bu len di wax ne war na ma def li ak waruma def li loolu li fek amul développement du mëna am kon dal kon ci tënk loolu lañ bëgguna tënk ngi jéggulu ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullah
1: benno fm 106.0

baat bi ya def manam dara bi nga xamne bu gaño rek lolu day de fekk na dara bi ya gaño suba baat nako meuna lek waye bu fekkone ne japp nako mu dem baag ci mom ci fekkul tad yi ben gaño ja lay tax mu dagana lek moy mu rendi ko su ko setané rendi ko rek kenn duko lek sax ñaarel moy ci ngay andal mu lay rebul ya ko te ci sa loxo ba bokk nga andal teyel lako ba nga gis nak la nga bëgg mu jappal lako nga yebal ko ca nak bayiko mu dem bu fatte boko yebal nga yene and ak wax bismillah bu fekke na dooy ko ci sa loxo sus ngor mo la ko yoral tuté yow do yene rek wax bismillah mu wéci ngor sa defon ko moy bu ko defé dal lay doy ndax loxol ki la ko teyel mo sa loxo ben lañ nga xamné kon lolu mu né li nga rebbo ci ya ko yor ci sa loxo teyé ko bang ko yawal mu doora dem ci lañuy déggé né fekkon né mom mo jekki jekki demal bopum dal jappar bo do ko mëna lek xana nga fekk rek gañul ci tagi nga rendi ko nga xamne rendi ga ko daganal waye ndegam ñeppelo ko ci mo jekki jekki demal bopum mom do ko mëna lek batay tam bu rek ñi sart ci dang koy téy ci sa loxo yebal ko mu dem su fekkon téy ci sa loxo kenn téyul lako nga jekki jekki yebal ko mu dem rek ci wax ñooñu du doy waye nak amul ci def japp dal ne ñak ko téy ci sa loxo kenn ñak la ko téyul mu mu ci dara ndegam laatu mu dem ya ko yebal rek dal lay bax lolu ak japp dal la ci di nango jojo wax sart ñu téel moy dang ko yebalé mu dal deggul lang koy jappalo rek ta baña am jereen yitté waye soko yabalon bëgg mu jappal rek buwé mom bu dem di dakk leneen mba bu nek fé di fo ak ciëpp ciëppi wala nga yabal ko bëgg mu jappal rek buwé bu dem gis meddu taxaw fa di ca nek kana do mu doora dem bu ko jappé nga fekk taddu ya dem do ko mëna lek ko jappé nak da fekk taddu dem ni rendi ko mom rendi ga ko taxa dagan sark ñentel nak moy nako naccal ma li ngay rebo ji mo xam xat la mo xam leneen la bam jappé ra boowé nako jam bamuy nacc mo xam da ko mat ci deñum wala ci wéxam waye mom dérat genn ci mom donte ca nobala waye bu fekké né dérat genn ci genn wét du baax ko xasse naccal rek mom donte nacc nacc yo bu solo ca nobala nek te rewuti duga tay bax nga xerlu ne nacc gogo ñu ci sart mu ni ca ñak donte sax da nga yoré jumtu kay bu amé ñaw ka niki ab xej ba jëssi ba leneen su ko nekkalut du bax su doon nak jumtu kay bo xamni amul ñaw ka ni ko wessoon ci gannaaw mom bu ko nacce le itam du bax melni aw yott wo xamni amul ñaw ka bu ko doon door de jëm ci xar nacc itam du tax mu bax juroomelu sart moy lamu yebal lamu rebo bëgg mu jappal ko ko na fekk mu japp ne lu dagana lek la donte sax mën ta dogu ne kewel la mba mu jaayal la mba nangam la na fekk rek bu japp ne lemu koy yebal mom lu dagana lek la boron deng deng ba xam li nga koy yebal lu arama lek la am dul arama lek bu ko jappé bu far bok ci dagana lek tam du ko taxa bax bu fekke ni yang koy yebal dug mu jappal lako dafa nek ak lim ñaar ba ñatt ngeene mu jappal yépp kon bu jappé lepp ba mu japp ci lepp ben lepp ngay saña lek ndax lepp nga yéne won bu fekke da am lo yéne won mu jappal lako am ci lo yéne wut nak bu teudé dal lay jappal la nga bëggoon mu jappal lako lola kon baxna waye
bu jëkkee